0: La voix du pays. Radio Broadunet.
1: Ninkaf ñoro doole ben dakkunu wurala. Xañ ñin ngam toxo la ngam toxo ta nga faaye. Xañ ñin ngam wurla la ngom akom botaminto. Ngam wurla ta nga faaye sagita nata. Xañ ñin ngal ko kite du mu minto ngati kwa